0: O le tataimi le ua sefulu male valu minute ua tea e nei le tu la e sefulu male tasi e fai na fatua ki mai lau lau nifu taimi tato poklame e toi fata alofa tu male nganga fa alo tele ma alo lava le mafta mai ma alo futsu e fu munuia. O le talo le tau mo tatu le nei aso le vavai atu o le so sulu matango fire la le aise me ponitia e le sulu la le so. Au le aso tae au, le vavai atu e suing o le tau le aso tae au. Luas fulu tike rin mo ulungo le vela o le ai ai. Se funu maltasi leo na mawa lalo o le apa uti munga le aso tae au. Aso faroile, o le aso tonai, o le aso sa, aso ngafua, aso lua. Ioe, o le fasolonga na o le tau o le ai ai le vaitemi nei. E le se furinga le lei, a li afo. E le vaing o le tau o le ai le temi nei. Ia o tae au lae fa pe fasolo goinga kimu. Ia no winga taun tapena pena le i tatou. Pa anifu fuanga fui po ni nga luenga o lae fua fua niso tatou ainga. E fai I lunga o ti munga. Ia e te tau na fuafua leipo latu langa tauna iai. Ina ia wane I afaina, ia wafuene I amese tūlanga fuafua I ngalunga I fafo.
1: O tūlanga ane nā, o leifo I le nā, o tūlanga wane, o tala ni tau, o tūlanga wape nā, e malamala maima, mono fosi ilo fia ele tūnu, o mo tāpena pena I tūlanga o mea umalava le malu, e pe a fo I e, o tūlanga wape nā, wa e I te mi e. E tātou te whorele whapo ia I tātou whorelea e peiaro tala e whaile manu lele malo na whamoenga. Yeah. E te ia o tōti munga. Yeah. Yeah. Ala e tātou te leo sauniu ni I tūlanga o mea whapena. Wa e te mi e whapena ai le tūlanga o le tau mara soifuanga o le tātou te ia I le malo.
0: Yo, ma sa ta to wa man to fo I o talo tole mai la vanga ya. E te mi sa o e fo te mi se se ya. Ya e te mi ka fa pe mai la wa la ke o pa u ki mu no winga to ta one tap in a bin a lita to. Ya o nge e fa ta mala so se te mi la va e o no a fi e ta to. E ma se fo o nei matangi ya ma ni se fo yo o vanga yo no lo mti ai lo to so I fu. E ni mwhaina tātou tangia le lei, po whelawa te a ngai ai, o a fwifu fwanga whai mole aso. E tauna ta ngai mō mua, ma sili sila mō mua, pe a whi te mōa le tālo le tau. E ana whātina o leo fwifuanga, a fwifu ki whiwha alo whāngoka, e kong vai le lei, tālo le tau, po la tūlanga iai.
1: E a meisio le tāpena pena I tūlanga ma pena ai, pe a fwi e whālongolong so, ma a fwi polkala mea a maukeni. E se le fwi le e maa losi al fautua a maukeni.
0: Yeah.
1: Ino mo kengi le fango ka o ke fai akue ese le.
0: E fa pe nga mo mo tanga ta le fango ta.
1: Le fango ta nga le aisi a le me fai a.
0: Wa ea nga fo le fau tua fa pe nga la fai fai fa pe kalo fai si kama la lae fau kua me ra kou aile lo al fango. Nga ma ae mo rolo fai fa pe avese I a mal tapo inga. Ia wala ngan me kong fai. E tauna avese I a mal tapo inga e me se fo I o sunga mo kengi wa le. E nga ke fo fai loa tol talo tauma vat fo I lapta inga.
1: Ia me se o mea na o fa aola mo tulang fa pe na.
0: Ioi.
1: Fa mea mo kengi a. Ai le lo au ya awale lo fao
0: vai le fale olsen vai le fale olsen e ka yelo ofi a bon me ke ka kulo ofi a mau mo yel fa ka wi nga a tu lang na a e fa ta ta la fo nga vo ya ya cha nga fo su nga mo ke ya ala nga ye te mi sa oi
1: che le lo ta mo
0: mo nga wo mo na tu ai le ya le fo nga ka lo nga I sa inisila le na fa ina me fo inisi fo yo Ole malu le tunu na we fanga ngota ile ile pito nu ule o piha piwa or whatever o ina ke le nga mari li wel to tele tangata e faisi so tele le pito na ma if mai I papa ke le yo yai I va mai o inga ke le a fa le tonu la la ku nga e ka o le ngalu ya ile lo lo mo le ngalu lo mo lo was fanga nga we nga la pelo mena fa mo keni a fa nga ke malanga lu ngole va mana tua a fe ko lima o tau tau huna lima o faola wa ele mfangu lua fe maulu I kua lua se o faola stas e pefo na fai atu a wangi e faa mwe mwe fa pere leila wa au e ke ua vele le faa pelo faa mwe mwe leila wa au e a ma awala e le ave se o faola e a ave ma awala e teono a fai nai a tauna tapena pena lei vai lo faola e ma vai telefoni tau ona na malolosi uma ma telefoni a wing is kel fun vai vela pe ya wale lo me tupu ya le fin fa so tai mai ya nisi fo im bosef so son ya e pe tu langa na e ona la pteng la vetu atu o tafa ya e pule a sta fine e le la lona sa e tu langa pe ona ya tato atu nu ne fo vai tau so fuanga ya e pe ona va tu fo ia ni la la pteng fo im malo tato tu nu ele nei foi vai taimi e ai o leua penino te fa mo tol ne foi ia o auli

O le tatemi le ua alosu mle fitu minute wa te aile tu la e se fulu maltasi. Ia usi melo wha fonga le tata wa se singele nei I mauta ngase ngase. Ta pene ina fo ele fionga ya foa le bea ele mani. Ia wafu ila tolo fa tolia ngase ngase o tino ele nei fo I vaitemi o le soifuanga.

0: Alo le tatou mile o tau lo sumo le fitu minute na tālen le tula tasi, tau tasi mai a whaelo le tatou pokalami le neifo I au auli. Nā sa whafonga le tatou tunu o tatou talafa sa mōle na le tatou pokalami o lu pepe le tau manu I le malu tae au. Peona o tau whafonga mai ai I le fionga ia a fōa le pēr e le mani. I whamoe moe sa mōs tatou hio e tue te paitua a o kwen whaino tue whafonga I le malu tatou tunu u. I mea sa tutupu ma mea moni lama sa yei tono tatu tunu. Paulo wa angalengo pikia mai e kwa yei la le seu lupo la goya wa e masangi o seu lupo li e fo. E moni ya fo e le seu ngā lupo wa telefo a seu ngā lupo ke awa aime male ava ava. Wa pei te tafa atasi ala uri na. E kuli ala ava ava le lupo e kuli fo e lupo ala ava ava. Ae o lausia o tala lengo fai pea. Ole fa ko fa lo le le fa mai ele ma fa ele fa nga ya mata ko be a fe le ya e fa nga na tu ngutu mai su a e moni nga me
1: e ma e wa
0: ya
1: e ma e u le malu va le fo le fa fo nga mai le tu no wa ma e wa le pe va pe
0: le na sa enti si
1: so nga sa enti si va pe ele fa nga ya mata a e fa nga le isu Olo no minga o le man navali o le songi ele ale pe ane watu no mama makawi me ala ya lu e ma ko fo ima pe e na nga fa kusa a wa ile ke I wa le e ma fo nga ile pe ame I lu ma o la ko fo ima le mangongi ole ai wa le ole fa pe on sai sai mo yo ko isi pe a
0: sai sai ma to isi
1: pe a pe a ye sai sai ngo ku makai ai fa ko ama ma le sa fa a ope ai sai sai makale ko sa le sa fa fu winga e sa ala su su ngale a
0: ope ai sai sai mata tai ma ko fo I le fainga o a ope ai sai sai ngutu e wa ku o a o le nga mai tala a le fisi de wai po pe o melo fisi de wai po winga fa nga I ngutu ope ai vane fa fo na tunu ai le o mata
1: a
0: no pa pe o nga mai tala e wa ku pe ai sai sai mata e wa ku e koe ma o atu e fafo wala e avanoa la to ngutu. A pe aie sai sai la to ngutu. E o aku koe fo I mai wala nga lainga o maka lae e leo se se ia. A lai sai sai la to ngutu. Vanefa fonga la tunu. E ma kau kia fo I la pea fo e moni na me. Se I whakaikai wa le ma mau al tau langa pea la mal matu fale. Se I whakaikai longa o le pu e mo se pea pe maka e mo se pea. Fa mau ni e tala le a sai sai le o le maka o le pea pe maka le whainga lele pe a wane no po le mene ngā la inga ngā maua le whailo a inga a le pea ma le isumu
1: e masa
0: le ngā la inga ngā mau I apa au le pea I le isumu po le meo wa sau le la sau le pea I a la sau la sa songi ma I le nguko le pea ngā kele lo I maka o le isumu le kolo I lalo
1: ya como se me va pena
0: ya nanga mambulo yonga pa auva pe la kokolo fo ye la lo ale lo la wa le le lo lunga malishu
1: ma na ye ni tu singa
0: tautia ese le ma
1: ai la wa live wa wa lo ne I tu singa a ya le o mai no no po ye monia ya wa anta titia ni tu si le faito
0: yo e le si la fiel a tu
1: le si la fiel a tu no wa le va pe ni tu si le ta tu si pa ka nga lu nga le fa yo le ki di va ye ki di va nga ile va fo nga nga le tu no mi sa nga I ka mam ki nga ma ko le man
0: yo e ona isto ina nan va la au mo le nga so po la wala le nga so po ai
1: va la au mo ne ia
0: nga la le nga ka lia ai nga ka lia fa I po la me nga le nga so po nga a pe nga so po se pe nga sopo se sa ili nga ta mai ta I pe nga sopo nga o ngi mea fwoi nga isi mea lava na o e mo se me taua a ai afo nga sopo se ka mai ka I afa aftai o la nga sao li la nga sopo a
1: o le au ngale na o ni itala mo ni a I afa aftai vo I nei tamali I a lato tu singa ma fa mou mou I a tatou fa leo ina I tatou I a wailo ni tatou mafo fonga o lato mafo fonga ma tu singa I a
0: Malo fa fatai mo tatou tala pe ona fa fonga fa malo la tunu wa te loa I al to tele ni se tatou ili si le fiine ni tala I a lewa vea fulika pokalami ma meo o toi avatoi ni tala I lunga o tatou pokalami al pese ni mo le tolo fa nga mo ta mai tailen fa poi po le version che ne ya masi mai la to musa fa poi po
1: ya e mai sei le malu o le fion e tau di li ma
0: per
1: to e sapeta na sa va la mai le ma so sa o ile ma so un tuo le sa fa no lo ngo mai la ma ya a lo fa tu
0: lo fa tu mo to
1: ya fo ia mo te fa tia ma pa fu
0: sa va la mai le yo e mo sio tina matua leo paese
1: ia wa o tenga ia mulitalo ia
0: mo futua no futua tasi mo le vanga le
1: e
0: a lefa malpungi le pese le a le mo le tuelo fanga mo la tu sa fai poi po ia fai fui kue mungi fai poi ponga ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia ia